0: uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje i-gospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, siphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni iphathi. Yo.
1: Enhlizweni awulingwe. Ligwele ngizolibonga mina.
2: Oh Jesus.